racing. Freedom! He was chasing.

Revolution.

Ele lei, ele lei, ele lei, te le lava le ali, ioe tātou te ioe ma tere tonu. Ave le wha amua, ma le wha apolo lo tātou atua soi fua le nefoi vāenga le aso. Linga le atua peo na talaina alo, ia le tau tua ma le aunanga masani alau po kalami sa amua. Ia tātou te sula inaile alofa wha amlo lo mai lo tātou tapa ausili langi a te oe mau. Mori mai lo tau soi fua ma le nafoi vai aso si eo o mai foi le lea solulu o tātou toi mafuta. Laulua se fae I ngā fitau soi fua I lungo pe au mga lor ea ia ona ole alofa ma talasi o lo tātou atua. Nefo o mai ana tolu ni utu ayo wala tātou vātapuia ia e mese o le tangata lava ia malana faa fita iae alanga inai le alofa maleanga le leo lo tātou atua I faa munu yanga I tele fe au e mese o tiuti mafaiva sa feanga iae o lava singa ngata malana sa atia o tangata fo I malana sa fai. Ia sa tātou wha mwemwe umalawa le tausinga alo tātou watua. Ia le mwhaiei o na wha ititia le vi inga ma le wha aftai wa taufoi maono mea. Ia na tātou wha fo ia te ia le wha mwusi siri lona alofa muti muti vale ia ma lona anga le lei. Maiso le tausinga ma le pui pui ngamalu lo tau soifua. Ia u mwhaifono toi wha awina le tautua ma le aunanga le siupfongo sa utonga le nefoi vayanga le fiafi. Upu masani, na amoe fo I maunga le ia nai salafai. Ia foi lo fata va e fai masue la unanga su fongo sa tonga e fafe loa in fata lo fa tu lo pa ma lungo so tato wo tunu yo na tu langa fa lo pe ma lo so fu muria ma lo pale ka lo fa se lo fata lo fala tu langa masani o la unanga su fongo sa tonga ya e ma tu ale tu ya una tofia le tu so fata fa tu langa fia nga lo nga fita I tu na wale ta wo suino le vaio le ola le soy fua fa le nganga no yo tato tangata mi so le au kristiano me la lang ya toa ya le le tala le yesu ke vi so lo fa be poi ya ono fa fa le malum fa bono pa udia ya la na u fa nga lo to fi so se mo ta fa im so fa fa to langa ya fa to lo wa to fo sampa ya fa le to nu ma mal fa malo fa ya ta u le lang yo lo fa pe no to se ai ai o pa ya na ya au mo ya tato fi lo ma futail ni fo va nga le fiafi. Ia lava se mao tāpua I sifat faitaulanga. Ia fata alofa tua I lava tele male faa lolo tawa I malo lava la sui fumunu ia. Alofo ili langi maa ta alofa, ta alofa la. Ne pa iyo sa moyo na tulanga faa lupea. Ia pe o te o iai, pe o te le o iai. Ne mafai lava na sui ia I pa iya masa mafai ngalo tātua tunu. Tele tonu wale faa mamwe wata oto a si alao. Ya fangtar pa io samua ainga mtamo to mo foi molato ainga ya te na de foi le song malu ya tu mo pole tu au mala toa ainga le tai mo le va fonti malo so fo muria le fangalo no foi no ta to so le motu sa ya tu le manua so mo le vai fanua fo mai tu langi sa ole msale au mua ya male la uniu sa lua fa tu lo foi mo sa tu manua la au na mtasi la va to to fa tu le motu ya ma upu ya te oel manua tele ya eta tonunga pa ya fata oto yo samo na lua ma ila mafo ili tei samo samo la tui manua se ya pa ya fo ili fafao savori ten tono pa ya iyo si o tato tonuo lo afi fi ya ya va tele ma le fa lolo ni vanga le fiafi fata lo fa tuai ma lo lava le soi fu manuia ma lo fo ili forau langi ma ta lo fa ta lo fa. A talo vatu le tapo inga mauta mama tina matutua o toe ulu teio si o tato watunuu. Na iyo o toutua atupu ma na iyo o toutua alii. Na iyo matou matua ma tifo na itu awa purapula langoto lo lato usoifua. Ya o ama iyo tou le neiva itau malulu. Ya vapeo lewa mafuta mafo itonu o toua fiafe upitolunga. A talo vatu le proklami sa amuari si ufongo sa utonga yate o tou. Eu ino tau le sisi la mai ma uva vai atu. Peano ufa atu leva yaso ma leva yaso. Nangona ina lava le mafana fana. Ia e meso le malosi. Wauto utarosanga ma lauto utapua inga. Maua I pia fasili nga malosi ya wale fa uino tiute ma faiva. Ia e meso fo nga ruenga e pio na efote tautua ma la unanga tiku fongo sa otonga. Ata alofa to ya te otonu neva angale fiafi. Ya malo lava le soifu munuia
ma lor tap tap pa ifa aftai fu mo tar sanga mo moli lo fangiele tu fa fu lo pe lo to soi fu ah ya tu le fata lo fa ni malo sia si mai fa nga malanga ba malu ni ta fa nga fa nga malo longa ya moni ya si singa me fo ni so tu te mo faiva fa mo mo nga Avele mala mafu anga mfaifon tato mafuta e tono lau fanua milpone vitori australia. Ea poso ulo itemile wa ea fei lau fanua rutuma itaipe masanfune asesimai. Ea mato te fifi lava e faafilo yatu mfata alofa tato. Ea fio maya, su maya mani umai mtala au mai. Mapuani imota ufitau ya loto aita unu. Ea oro o yai mato tulanga oritau malulu. Ea vielo tato watua sa tautai fulau ufai nga mlanga. Ya ufeilo ya ilu monu wa wale otuwa nuu.

Anga ia tu le fatalofa le neva anga le fia filifi ta faafonga si o tatu wa tumu olo mwaifon faafonga mai lunga upenga tfailangi. Masini tele vavavi faaneo nupo. La tau wa faafonga maumai, la tau fui olo faafonga lata lata mai. Ya oa mai o tolu naitu langi olo o tu walalam papa awai. Ya tonu ya wina valavala ita tonu ofanga, yete tonunga la unanga sufonga sa otonga. Ya olo o mau walunga pele lofa maleanga lelei olo tatu wa tuwa ilo utu soifua lao lelei. Vi olo tatu wa tuwa pe afa peo e faafonga mai. Ya o mau walunga pele na lofa ilo utu soifua lao lelei na fo itu langi. Ya olo sa ili malom sa ili manui aisi o tatu tunu. Elo mai lopo lale teimi male tau ya te otou, ya male aso. Elopo o tatu teimi tusa, ya po omomua matou, po omomua otou. Ya tatu vi ia le lofa male anga leo le tua. Ya ina umafaifono tatu waulia male ne yaso. E aso se furu male lua, e aso se furu male lua ole masina no valu ya ukuso ne foi tau sanga e lua o lua se furu male ono. Ya le ua tato wa ulia male manuia ele alofa male te ita inga alo tato mutai siri le langi. Ya ne te wa efe siringia matau mate maipo o fele yanga e tuwele tautua male unanga si ufongo sa otonga. Ya alofa pefona tautua ina si o tato wa tunu u ilau ngangana marau fo ngangana olo o tato faa memelo yai. La tato ngangana samua mai lau fanua melepone. Vitoria au se talia. Lelo mato fasalau tuai ni foi a solulu. Sfurma le lua o le masina o kuso ni foi to sanga e lua o lua sfurma le ono. E ole a solulu ne ya mato. Ole a solulu le teimel si ufongo le saltonga o lua sfurma minuto te aile tu lai fai le fiafi. E ole auto au no masani. E ava pe fau lau fa afonga mai o au neo lua e toni tui mongo poto au lua apolo vili vili mua mua. Mai si o mato nu ufa aperpele o fangfaum sa mata ele tu malo sa lenga il mutele sa la fai. Ea I tonu sa mo, sa olele ya fai le a ingol tina o tomite malanga mai le. Ea nga matatufu ilo tfanga ya le pata I tu mua. Ea le fuga talina lo ia le tautua masani ala uproklami sa mo si ufonga sa otonga. Ela tu ila wala leo volvalu tesi male iwa win fama le mo. Ya ile nei fo ia solulu fatalo fat fo ibo mo paanga wa me mai mai la to folo a verta o tuo mla unanga si fongo sa to nga fai mala to paanga to tino fatalo fat ya to ile va tele mal fa lo lo ta we ne va ngol fiaf malo to wa tai malo fo fat to to ya ta to pat pati fo ile lo fo mla ngal leo ta to tuo ne ia solulu e ule lofa o lo tato wa tua fa aftai tato wa ulia mali maluia le masina lona valu le neto sanga ya o avoi fa afita uli sa aftai ya ima tato ulu fo launga ya tato fa aftai ya pea le te ita inga maisi o le pui pui inga malu o lo tato wa tua ya umafaifo ina eto e fa afonga mai ya o fa awa wina le tautua mle unanga vai vai ya si ufonga sa otonga

0: Ya o tulanga masani la la fu fu to tu mla ulanga tu fonga sa tonga. Ya solulo verse tasi mai alo fu fa talofa. Ya tato si atu tato proclame ole musical manavanga luenga. Ya pole drive time show. Mori fo o ai nga ina wa mai ai lo fa to tenga fi au mga luenga. Ya mezi fo alo mfa na ule ru fale male ru fa fo ya onga. E mai sor tapo inga sor tato watu nui maota malawa e la towa lo fa pelawa na tu itu ipea le muli papanga e ya matapo wa ia le alo faiva walo matama fanawa sor tato watu nui soo se mtata ma soo se mtafa yoi ya ole alava lau jute sa fai desa efa inga luenga pesa aveso waso malolo ya efa malo tuen proclame le musika le manava nga luenga Ya, mesi e foi, o ave pasi, o ave loli, ave taxi, upa, ora, tichi. Ya, lover to nga company. Ya, ele fai ngofia fo nga nga luenga. Ya, ae fa talofa, tuel tato proclame musical manavo nga luenga, mamo mole tuel fa malo, ya ilato uma, ya, olo fa pe fo, na fa foina, ya, tu langa fo I, ya, ima sini televa vave, ilunga wala televa vave. Ya, wafo ili aso, male aso, tute, mfaiva, ya, mesi foi. Ya ole tapo inga I maota malawa e mo moli tuwaili fa malo tato por kalame en musika al manavo nga luenga ya kia nel valvalu tese maliva win family mo tau tu atu lau por kalame sa mori si ufongo sa altonga ila wala leo valvalu tese maliva win family mo ya wafoi tu langa al musika al manavo o nga luenga manu ya lau fa afonga anga malau fa sausau nga liva anga le fiafi to ole ta ilu nga le awala au eti to ata mai ya ona o taimi masani in manavo nga luenga Fia ngai ya tatou matulanga li poloka o nisi tu. Ya ae to alile ya mamua le valvalu tesu maliva win family mo tatono la leisa faina. Ya ilau faafonga anga ili neifo iwaenga ole fiafi. Musika ole manava nga luenga.
1: Musika ole manava nga luenga. Le tautua masani alau poloka la misa mole si ufofonga ole sa orotonga. Ya latu ila wala leo valvalu tesu maliva win family mo. Seki ya oe sawia.

0: leo vova fonga tulungo apio folinga ma upenga tfailangi ya tulanga fo epe ona tapisa mai ai ya mesolo tali malosio tatu tunu pio na fa fonga ya tala tulungo longo ya tulanga epe ona tamu fa ye fainga malo le la wa ya tanga tai tali malosio tatu tunu ma maton fa tata norm ta upo fo ile se awalem fa yai ona fa tinu na tu le palo tata to fafo ia mal malo lo tato tu no lo aita malele tu no fafo ya le ufa tino le malo le wa ya inisi o le wa amaton fa tata no to no sio tato tu no e vai nga fa up fai e mes fo ni sio mtanga luenga ya tu langa vo le se si le si le awala o lo no winga ya le le on na tato tapina pena wa foringa mai ya wa vave ma lata lata na mo mo si tengi fa tino inai ya la we kisi ma e so so ni palo taina ya o le fainga ma lo si o tato tuno ni si voi la to o lai te te e ma tau ma fai e le ai ya le wa e se a fu ine yaso la to sa u fu ni ma lama lama ya ma wa fa ta wa ina umatangata langa pe o la wa mata watu tilom la teita va vai va pena fu si si la ta to to no pe e folinga mai o fa fo le ai wa matu atele lo la to sa o mole atina ina lo ta to to no e te taula e a ona la vea e fo mata to e to to no le li o fi filinga o le fainga ma lo si o ta to to no o tau ya tau nga le la fo ala o seleni if so soani yo ainga so so fa la love me so so fa me mwen tele tonu mai la vale amatanga o tausanga yo oa il fa i ngol tausanga ya ele me fa ya ele tu wai lo malanga i samboa ya i fa mwen mwen o na ainga o le wala la na fa i lo mo ya le matua te leo nga luenga o lo ati na ya to tato mo sio tato tunu ya la u folding o mai le u fatino wa maton fatino le fainga malo le u mai al tulanga vo le u faino e anga ia to telestala ia ona e la vele tono li sio fainga palota te o te mio le fainga palota ia na e sua tu le failo ke kis le sa fatino le fainga palota le u mat nei pa fa pesawa ia ai o tulanga le o lo tam faine ia ia ono winga e talia lo ole anga yo fu la tom fatino se awala ya e fa ye tuile tato palo to fa fo na ilo le tawalu to tongi pasi se tau malanga isa mo ya le la u mana ya yo au kusol ne le wo ye la to wa maton fatta de no si tato tunu ya lo no win le lo pe o tu le si pa ya inga ya wa okay u matato ya wa ti le feita ilo le si va inga le wa le upu moni ama le upu tau tino au te yatiao. Lo ua te tununga. Afa pia nei a ta talal palo tato fafo. Ea so mai le au soe. E faava vau fai ngā malo le woyei nei. Eo no tūlanga fu ile vai le toa telo le lango lango ile lau langi atoa. E matua e fasta faso la atoa. Ea olo ta ita nā te tununga pio le vang fu nā le po pole le situ. Nei te ua ta tala le ava noa lea, ia ua ta tau. Ua taun tala mai le ava noa ua lewa no tinga aina to tele ufa ilangi fo lau ngā nisi. Sa tautu atu i fafo, tautu ai tau malele. Ia mati na elu tatu atu nu upe tai ia la ua wala uina mfa ama fa amutaina. Elea tua ngā ruenga ole neifu i soifuanga. Ia alai lava ele i mua se ava noa e fai atuisa na ekisi. Lona na ngata lava le tembo i eisa mua. Ia na malanga ese mai lo i fafo. Ia na ari tapua e tu apo, pati pati ma popo. Ia ma tapu tapu ia tu i fafo. Ia ai le eise ava noa e fatino ina eisa na e kisi. Ia mo fai ngā palota. Ia peta ia mu ia tatou tau se ia umilo to soifua ma so uola. A tatou ia ina isuinga ia ua amata on fatino le fai ngā malo fou. Ia se i tatou tali fu tatou. Nia aole o tulanga na e loua te tonunga. Talia loa le palo te fafo. E mauti nua wa fa'a vaur fa'a tutu ele tu sa mo utasi. O le si tu le au te tonue. E le a fa'a maoni e la utala lea. E le moni ma le fa'a maoni. Ona ele tau tasi le tulanga ele fai ngā malo lea. Ma le vai ngā fa'a upfai ise ta'i ta'i e to tasi. Le ua umono pasia ya la tou. Ia tūlanga fōi lea ia lātou ia la fua wa umar whaatatia. Lua paya inga sui, lua paya inga sui. Ia wai si si la lai e. Wai la se si ole a le fiu. Ia ma le fia fia e. E unair fai ngā malo lea ma lango lango. Ia wala a sui sui a pale mia. Si wai le manei o le fuafuanga wa leva na tauna iai. E lo unā tera tonunga e tātou tau se ia. Te fuu fatala no fatala no ai umani ia fa mai ele mafai ia le pei au a tau la ngona itino tau vavala mai a tau tau le lei e mauti noa ia wale o toi mamau ia ai tatou palo tatulo e mua ila tau ia e umane le stala sa mua ia alfa avilave a ole te milfai ngā palo te tongi pase se malanga i fatino ele mfain fai atu nei. Ya amanuia ne tam fingale ya wale to popole ra oto ya wana ore punga ilungole laina ya alu le kisi a ya la le man ne yo fo fangal malo ya nai vanga na lu te tunu lewa tapisa ifo sa mo ya la wanga ifo vanga le leile wa e fa sanga imtanga tai ya pole ala la to a fam talanga fa ya imala to te. Ia ae fa'a ilo atu fo'i lātou na malanga atu au wala ae fa'a fa'i ngofie na ia maala malama i lātou. Ia ae maise o le fa'i ngā, o le fa'a msino ngā, ia a sa fata lua. Tasi nā vāe ngā le tapisa e fo'i lunga o penga tu fa'i langi. Fa'a fonga tāpua iso tātou tunu te tonu na ua esi le fie fo'i telo niso vāe ngā. La so lulu le aso a sau pēa. Pēa lewa. Ta oto ia io le afa peo na tali mai e fa msinonga. Ia pe talia le tal sanga. Ia le ali fai puli. Ina ia fa alea ngā ina niso mori mau. Ia o lesa olo o afia ili tangi lea ua. Mori a ia. O naso lulura le aso asau ia te tonu e taunu o tui ai. Ia ua maua mai se tali ma oti mai fa msino. Ia pe whaalea ngā hina ia vaenga o loo. O loo te te e ai, ia le whaipule, tawala atu ilana lo ia. O nai vaenga la tamaina leo te whaalongo atu ele tūlanga leo ia ia. Ia le te ali whaipule le si tūlanga. Ia e matua ele ai se tangi. O whaaulu ele whaipule whaasanga a ngā ia ila tau o leo ua. Wa tangi ma moria ia. E lea ila se tangi ele li fai pule. Fa pe a meu fa audu san tangi fa sangatu ya pai ma la fai le ai. Na o la tou wa ia wa la tou moria li fai pule. Ya le la tali tali pawa nal vae nga leo wa te el fa le fai pule. Ya o tu langa inisio mori mau. Fa pe fa mori mau pe ono leo fa inga e fa la la e te te e ia. E mana o e fa lea nga ina. Ono tulanga fo ilele peo la yanga ele sele ni fo la sa fatta le na va tunu sila tu fa inel malo peo tulanga na nai va nga na le ta tau fa long longo tuai le ti te ele fio mo le di pole na ta se ye va so asau ya pole ase se ta un unga ole a ala ia ile to fai famsino lango la toue e au mwele tali pe talia pe le talia ia ala voe fi naule lo ia le olo tangi e taun fao nga fami taun fao nga pe ia mori mau ia taipe o mori mau fule na fai na isto ino toi lupi ia pio nai vaenga na alo no winga ia e fōringa fo ua ma vala mai fo ia winga o le tulanga. Ia ele mea fo'i lefa me ole ia sei. A ele oni tala fo'i lele api on fa'alongo. Tala na fa'alongo iai. ala mai fa nga e fa tal toruina ai tu langa fa msidonga pe onai vai nga la na le tau pe foi le tau ya ta itaia e ta ilo ye tarsia tauru tauru foi ya fina nga lo fa msino ya mo musu musu inele nga nga se i la to foi ya ia se se talia mio tonu e malia i mafile muerta tutnu ya pe ole tu langa na le ye le tangi le ale Fionga le difai pule, ya on le tu malo sa fatalua. Ya le voeva vai tulunga api folinga. Ya on le sa manuia fori tau mfinga le fionga le difai pule, le sa fatalu ina si o tato aine le si tua tu leo taulanga. Ya o faa fonga me foi la tau sa awe tu le faa mwe mwe. Ya maopongi malango lango le faa mwe mwe le fionga le difai pule. Ya mule tu faa malo le tato prokalame. Malo le... Le tau tua nuu ma le tau tua atu nuu. Nga e mai se foe o le tau si tapa au. Ia o le pa ia ma le mamalu o le fio anga ma le tu malo. Tonu o tau laulo la to faa me muele o mai lola. Ia po wato e tuua e le fio nga le di faipule o tato lau fanua. Iwa le ma watu e yeche si faa me muele faa taunu ina i nusila. Salo po le faa ingon niva yaso. Ia tala fea nga ia foe matulanga e. Langa lole isa mua tali tali po le alta unuunga. Ya ole famasinonga e pei ona moli ai le fionga le di faipule. Ya tato talo foi mo le fionga atu ya. Pai pai le toa tu sa foi matua inga matu langa pei ona moli ai. Mesel pa ia malo le tu malo. Ya alo fangia le toa. Ya maua pelto afi le mu. Maua se, se tali le lei. Ya fafi fina ai le tu malo ya. Ma fa amalia inai le sila sila fo i le amio tonu. Awane e faya ni tulanga fo i le ono vevesi ai ya male fie fie to tele. Ya tatu talo fo i. Fa amu moe al talo. Ya tali me fero tatu tapa au sile langi. Ya i tulanga fo i pe ona yefte e na inga. Ya emeze fo i o le mau tonu nisi. Ya male fa se ina nisi. Wa tasina va inga le matua i ule ofo a... E pei ona ta ua mai e si ta mafu i lea ia fili va ai. Ua ta te utele i te ton. Ta si ta ngata leno ufa alongo. Ea o afaina i mori mauna ole sunga a sioeli. Ea a lea ua ta te ilo tufa alongo longo atu. Ea o lea ua ta ua mai e masi ta masia o fili va ai. Ea mane fui ono pa ia maono mamaru. Te tonu nere prokala mea mauhant. Salo se teimi ia leno u. Whaano longo atu o lemana o mia ia e fia so ta isita masia. Se fese la datanoanga. Ia mafsini ngia fo itu langa leanga o ta maa lea pe o le fai valo anga lea. Le sa tau nuu lea na valo anga ma le sa avelo na lona fina ngalo malana lao lango le fai nga malo. Ia si o fatalo fatu stoto o leo wanga ima ilungo le nia. Ni fui wanga le fia fi malo so fumu nia talofa. Ei, malo, malo, soy fua, la ufionga luanga la. Wa, wa mal malulu.
1: Ya so malulu, malo. Pues si malulu ko kokmu.
0: Ya fu la lenal, sa si ya no tan no fo pelo tatu ma fan fan. Ah.
1: Ya fu. Ya sa boy vela. Sa sa ngar ya la bala va.
0: Ya na. El ese popoli. Ah.
1: Ay.
0: Ya, ya malu bukit.
1: Mau ia bukta ya lo foleri.
0: Hey, ya, ya leri. Aifu eh malu lo,
1: Lei, mau mangap.
0: Oh, sorry.
1: Kalau mangap ya, dia ufeng lo mangi.
0: Oh, tuan mana ia ni? Ya, malu le, tuan wacah.
1: Mangap aku.
0: Hmm.
1: Malu, kalau lo kesal, kalau fikir mai malu, aku mai.
0: Hey.
1: Iyo. Kupu mai si kakoku.
0: Ya fulan na pe onai vaenga na le ta tau mata mata tu ai tai le. El ne tai. Ah.
1: Ya. Video. Kakoku. Mo Facebook.
0: Mm.
1: Ya se ronga vaya sur fani u ka vai kure YouTube le.
0: Ya nala.
1: Faro kure di do maure. Ai vela kar kan wanga mai malang kamade de simori maule a.
0: Oh. O sto ina na lut fetu e pele. Po se si fo.
1: Te ko in le mo le maunga le ka ka nga o va ai.
0: Ia fili va ai.
1: Fili va ai.
0: I to ina fo le sa fa sa sa wa mo fa mo ia le sa fa i va lo anga.
1: Ia fudang hari okey mak makan leing yang hari lah kok farung lu leko yang ini.
0: Yo, toyo che ya lu farung atau le la ve i ya.
1: Kau sih ia sa orang kau kimo aku yang mai.
0: Hey,
1: orang buah mengapa hari le di kisah firo ingam mah mereka ingat le.
0: Betul ya.
1: Ia ia lah bila kau kui ye. Abisnya hilang.
0: Nala.
1: Kasi, wangangala wonga wa ya kau lagi rei HPP oleh FF siri sawa hilang kapal pio ya HPP kuar ke oleh ah.
0: Hey hey.
1: Ya tapi ala lagi yang lebih ngalah kuda sungan hilang lah yang awal ilu ya hilang. Bahu ya oleh ini mo ah
0: kuda
1: pio ngalu. Pula mea di mongi le inga e sawa ala e
0: sol ala e yei fode sol si fa auto e
1: ala den kau mea siko inga ngila
0: oh
1: la la e kalang kalanga la uang fa maa ngalu ya kuya a inga le fie fie asko inga
0: iya masa fwe na lesa yeitu ya le heita pipi ah
1: iye le fa pia le nga nga fa rongo kula fwe mei nga fa yala nga sala pia fa yala nga sala le huunga ili mea nga le nga.
0: No, ne saola.
1: Me ga la pe vurire na de fiesia ya kuya. Anga ye ye fasa era ele.
0: Ya na. Na, un man ne ye yo na video is na mai tin fu yo. Na na va valo na ya la uli le wa.
1: Ahora. Ola nga ru fa ru ngi ya ma. Ola na ko fa ru no go is going.
0: Yo, ta te ero to to is fu man ne yo na. Ale wo ta te in el mol ma wo pe sorta lo fa.
1: Oni mianga la inga ayuna la kuya lele woyanga ya.
0: Oho.
1: Ni makere I mokingo lele ya la kole ale wingo reka.
0: Oho.
1: Yo ale ala. Nga mia ayo le ba. Ape mela wala sa wala kala wala ko lima fi mo la ko ai nga ya. Lima fi mo ko lima sa pa wa ko di mela ko ai.
0: Ai.
1: Yo pa wanga. Oni mela mo ni mo wenga.
0: Oho.
1: Nampak ni ada apa ni? Bau si si dia ya, lau kau kau masuk ingat.
0: Join, eh, saola.
1: Malum,
0: nala.
1: Yes, abis si kuai, abis si kau kuai orang kau ingat. Tapi, efek mungkin angil, la fia fia, mula fido ingat ngan kal kal kuai, efek kau kuai abis si la ni.
0: Nah, join, sah.
1: Kuai. Ya wa fa ngo fi apa madier ko akare umur kang ya.
0: Iyo.
1: Abis.
0: Abis.
1: Falung voi. Ili HLPP ye di.
0: Iyo. No le fa le ang meal me le fa.
1: Iyo. Ku so kambala le ko.
0: Ya al le le mane fo lo le la to fa so son tin ai nei lo tangatam a. Ai.
1: Mo ki le kala I ka.
0: Iyo, ke le ta le tangatam a fa nei mo la to ai nga ale no fo no.
1: Elang aku fuso kamalanga susu dia. Yang ia kau mungkin mesti oh ini so kasihna ambil ada sisi kau ingat mahu sahul kakak mahu iki harus sahul mahu.
0: Ia nala, tole lefit tau yo lea. Wah mtau dia lea tu inga.
1: Ia wapin.
0: Apa afe le tu telur fonori?
1: Le basole.
0: Basole ah, eh. Saor. Solo le asole
1: o ingor ke mbo na fa iro mai fenga ya ya so palo kala ki si
0: ya ya si tu malo ye nala sa ola
1: ku sei e fa ko ko ye ye ku ya
0: tu ya
1: ya sa ma va ye ko ya ye voi ya la ki mu ya
0: ya la tu ya ma ta yo ri se
1: Saya kurang fungo kali, ini aku biar dengan fanya dan kau kira kau alma dia keringnya biar.
0: Ya, aku lalu nasul, biar nak. Lain fatau tua.
1: Kau kong ada fungo dengan umak. Saya laga.
0: Nee, tau dia, dia biasa.
1: Aku suingi kurang fungo, ibu biar.
0: Iyo.
1: Kurang fungo, balia laboria, kurang pemer.
0: Nisa vai le fetau e umana.
1: Nisa kau.
0: Nafa pa ya to tasi le aso e se le si aso a. Sorry.
1: Ke lo ora mo ko ai lu ko ai sa o gi le ko in la o di barba se ir fam a e kula fun.
0: Ei oi. Ora me tau fai.
1: Ele
0: fa kali kali ya, ole. Pero la tole ufa se ya solo mafo fo tangata ma.

0: tatalo si a e wa leva telena faila mio la nu pe pa fa pe te te ia ilonga m faina a vais a
1: a no yo ko ya ku fur kum kum bom mar ye wa su le le nga ai sa mo su le le ko ka nga ka sa mo ka la nga mo fu si o si nga ni
0: na la
1: a na yo me lo fa me sa mo ye wa
0: na o me ala wa sa mo mo tu a m tau tia
1: sole ole ole sero nga so so ro ko kum u wa
0: ayo wa fi fi atanga tai o ele pi o soi
1: e o fu la le mi la papi de ko e ko ala wo e pe ya wo o vale wo ku ale el va en la kwa ile va ga
0: ai
1: ne ale nga fa ku ku ko inga yo es to es a
0: ayo
1: ya va pe ya ya ma se ya ko inga le ko la ka ya
0: culo le na vale pio le alfa ma vai io coi ca fa ma vai what do I ah coi ma vai ngala ti fi man io si o le fion a pali
1: ah io che ro pali da sa wie lo ye il piccolo
0: na vos al ne ia fi fi dinga la lango il malo e se io mo
1: fa un malo ia
0: mm
1: a le ngama ya le ndere fa ba yi ka mu ye siya ka ri siya so
0: eh
1: eh la il ka ka na le fa ma ye
0: le
1: fu ka la mela wali la ko fu fu nga fa is going
0: ya na
1: ko la ve ya le li le ma ko ka mo le a se ka
0: e ma le si va nga lo va tu ta pisa me pe fo ringa mai wa wa ma ta na fa a a le ta nga ta le fa pe ide il fa la ve le sa ide ne
1: ah
0: so le peta u masalo mi ela tfa along wat tau mate mate o se ti ta mai ta yelo fatal no pe a
1: gelo la woilo ka ke mo ko ye ka sa si
0: ah ya le na ta wele ngo a
1: ya o si singe nga ke lo a le wo o nga le bu ku le a wo la longa nga
0: ya ya a vo ila le na
1: ya ko ifo ya o ke lo a nga wo le a si si o si singe nga en ka u la mo ka nga le nga
0: na la
1: ne nga kawa sa ma kawa le mo mo se
0: ya la wa
1: alunga
0: mande
1: wala ngonga singi ke ro po fo ke ro ke ro singi na la wo wo ma mai vo e ke ro ba
0: o
1: o mo vo o o le pe unga ke lo mo la boi
0: o sur
1: ya a le ro po lo wo fo ku e ke ro ma alu ka un pulo ang ilua ah mga ngakay miyo lewa ka mafuk
0: nahala
1: si iskamu e kiro mba
0: oh
1: o le doktor e kiro mba ili iskamu e kakar kakor
0: iya ay ono
1: iya ay ono
0: oh oh sorry
1: oh mga
0: ah sa aurari
1: ah olma na mea nga
0: oh
1: kiro mba lawa e kai miyo e kai miyo e kai miyo
0: oh iya wale sa aurari
1: Okay,
0: si. E wale wa walu le ala fi na urali ya mo fi na fi na fo mo ya se fa ma malo na ngo a
1: la ke ya lo
0: ta ta fa ta fa wa tu fo me fa ma ya
1: ku ol ma di on so e sa ule yu ngo fo mo ngo le ngo o ila u
0: e ya
1: e ya o ka mo a do fo mo ya la
0: e nei ma se mo ta wa se ma li u a
1: ele aí vai ser meu calma eu não ia ou não fomos da o ah o fam
0: o mamá
1: o mamá ele vai engala ah não ia lá o bol lá o cu ah pro lá o
0: aí o
1: ainda
0: ah na
1: o ele saiu foi meio bagaço mamá
0: meio fam mamá lo não engoa vai lá até o fam mamá ele sai aí
1: o ainda pega mas ele vai engala o senhor aí ele o bol dia
0: na foi lá mele tá o te ia o fefe e parfan ah
1: kisah
0: olah usah wang ayah kau maya. Eh, kau tak pokok meleleh orang leh. Jauh leh,
1: langgah oleh musuh-musuh ngalih angap
0: iya
1: leh apa apa. Jauh leh. Jauh leh kalau kau mukul kiri ni
0: yang apa yang mukul kau. Eh, kau boleh faham boleh faham boleh. Ia
1: lah
0: Na la. Se eu fa me fa mal en opole ale mafua. Ai.
1: Le le maka il fa me singonga.
0: Ai.
1: Fa sa o lole ale fa yuma il fa me singo po ayo le mama po.
0: Dol. Sa tauna ai si le ave le ngos tamai o fa

0: ma me le fa matoto ah me le fa mai tutto
1: la calcari le chiule io lo fo
0: noli a to le mali e se me ne fa ma si non alle fa e se me le usa voi tau tia le
1: per
0: le fa calcari o le la la la la la la la la fa nga solo me le la uma na fa ma malo na ingwe le fa ia
1: me nga le mkoa fikki vale al ko le amo
0: ya
1: ke le aka nga ka mo mo ir me
0: yo
1: o le da orka ko ba kar kar ya ah e mo mo uma
0: mo wa
1: ayo
0: ne na
1: no mo kwa nga ma u ma u au fa ka si ma ka ma ye ki li sko in
0: ayo
1: are pa wa lo ka ka le nga fa le le se ne la bla ve ai
0: ya vo la luna fio se furu mo ri nga le wo fio ave le ai ma se so
1: ya awe fa pia la ku ai mo umba ka ku er ko inga
0: inga na fa ya tua or fi fi inga le tua len fi fi ai a au fa ta si ma le tua o si a fa sa ta mo ale ai fa ya a
1: e me o le la ku ai mo wa nan ya fa la us ku inga le i fa ai lo ya sa wa le le kamling whisky sa singa vai la fa de ko inga
0: ai o ya va ir al man ne yo me lo oye
1: kai kai no mal o le a fengi ing la kopi e mang la ko me di sa war ko inga ku fami yong ale ala war bom me yong
0: na yo
1: fai ki pi fai fai longa ngi ku pe ya sa
0: ni ai me na ola to fai longa fa me yo le a ai le lo po a le a se au me na fai
1: a fa ku mung ora ko kang
0: ne yo na ole fai ngo fale te tele fo e fa mata mata ta to a awa tu fa fo na tu le ta tu ti lo
1: o le mele na fa ka ma fa ku lu ma ka ma nga e mai sai a ko ya lu mar ku pe sai nga ya ke le ila ku
0: ayo
1: ko ri e ke le ku pe la nga ba ku la ki ki nga ru nga me ka ngo fi e ma le fa
0: ne fa yo na ba ol me e ma wolu nga ma ne el vai wa si si la o ye ile i fa ngo ne me le fa le ma i fo mo to tu al termina ye a e a to si sira te mino wei ni so pe ya vo sera auto usan al nafal mai so
1: ka un ben si es fu milion ya pe a lima milion ala ya go yo a le si ya fa la ya lui ala ko
0: no yo e yo a va fe
1: u de wo ka ko lu wo ko ya nga ma ga yo lu ka ko ba ma la
0: o yo a mu ya ta le le ya fa fta ile tu e ta tu te mi a
1: yo so le to ke ri o ngi me o ma ka
0: e de ilo
1: a ko mo mo ko a Ola ko wala ido.
0: Neyo. Ola ni si nei lo nei mbia.
1: Tai le tu o le ukako lo ma ma la so. Awo mo kwa wa ko ma le u ma fa fa wo ka ko ka sa mo ye ngi fa i sa mo. Ah. Ka ka ye no pingo mo le ko fio a lo ke o ke ka ka no fo i sa mo.
0: O si sa ngata ma tu a fa i la to tu ngo fa le to fio o sa mo ya so. Ya
1: o le sa le ya.
0: Al me le voye. Sorry. Te ya wo to yo so fu al fio. O
1: ku fio. Ah.
0: O tafau, oisi naita tangata matutua ua ona ua le mfaintua fewa a le loto ma le angangala ye tu a fia fia
1: ka ke fia alua ka ika sambo
0: mia na ala
1: mia nga ko fiola ma ye a maka mai a nga le ia
0: a mu ia voila unga tupulanga ua tupua el termine ne
1: a
0: tua alu ai ase vai lo ele ai ama se fa pe a
1: o se vai au kai lu ke fon
0: yo te telefon yo am ya la to
1: la vai kam bar kai mi ngei so
0: de ti er taval
1: kal yo ka ko ka si ale ye ye a ye ye su ga
0: yo ta ta u mala ta u to mang o vo
1: ko mang
0: yo ele vai ya so ato
1: vai ya so ako
0: a su ya le ofu no ofu ya lo e la sa
1: o ga ya a mo singa mo fa li fu uru po fa li fa yo lan me
0: mo
1: ye ki nga fa li ka lo singa i puki ya
0: sa le le ya na le puki ya o le saka uru le o le mu uru le tau tau po le alava
1: po le mik
0: e o ave ka lo fa
1: ah fa ko fu i ka le fia ai ke
0: me le le ya so ya sa le le ya ele ye se tu longa va pena ya na le la toala lo mo fa li fu al
1: a mo wa fa po ki a
0: ai o aso fo ia su eleni tasi eleni ai o la se ulu su ava ah le man ia ah ai fie fie wa e se lau posien terminei am ia la va ngala we tu tu ai mata na nan na me lo we
1: o le o sia ai wa kolu ai wa kolu ai
0: e oi ia wa ele ye ni na va nga ia so ia le ni ala e inu tita ya ba wale ba wale me le mo wela ta tita ya pa fa pe la ta te usu yuta ah
1: nga
0: ya ole esi
1: wa
0: ko ye ayele eh fisi la toile police toli lo mole si fisi no alu lo taya
1: ah
0: ele new ne oi wa ayela ye il man ne ya ya termine ye wa alu taya o alu le o alu le fia
1: so ka ke ka e pi se ba ku se o la lo ka vai pin pa u ki ka pil la
0: ko ye ba ti ya e pi o vai ya so ye pin pa u fili fili voi el mo el uno ala ah
1: usan kwaka ika kare le pe ka ke fie se va na va ka mi
0: ai a lo uma fo male amonga e oso mo tu a fale fo le a e ai nga fo e fa ila to pa ma fo le na ido a wala fo ia le tala a u ai oso e lo u male amonga e lu a e mo un ale pito to ya e mo le
1: mala lamba ke le era va nga fo lo fo ngir ka mi ni
0: e oi wa wa ya la to ka vale lo a
1: oye ka avat a
0: oye ka avat oye ma se vai
1: ku la la ayu kal ma mbanga
0: u sul va vea sa le leia
1: ola nga sul ya ke wo video
0: ya wa le lei me si fa fte la ufion ana wa o ta wa tu fanua ma a
1: oye ka ka wa kidia ngi ko le ona nga ni fia
0: e wa le fa fte ya fol ma fte mai ya a lo fat foi
1: ku mong po
0: ya so fu mo ne tai mi ngala ya ya so fu mo ne tai ya so fu vai fu ja to peselea ele alo fai dai fu le fion alu ngala un alu lolo Fata si menea fiafi Mas vol fa saunga si o tato Tulu Mai lo el pese lea Leo tulu el tato Proclame la eile tua vi inga

Πάμε όμως το μάλι μας εσύ εφουσίγα.

ngai di ko banga lei lo la pe ai wa ufia ni nga nga le nga te mangu ko sa ma se vai si pa kau kala le leo a mio pa pa ma mangeo ni ma fu anga

Moivoi na ilofaanga i wongo mae masani na i paanga to tino al tato unanga mafuta maiso o se vai panuol ne fiafi malulu ya mule atu lofaanga ya toe mfamunu ya tu letu ya toe ya ufofuanga o fianga il ni malulu famla tuatu tulanga il malulu la ei cheke tolo champa tu tonu tavale ya pe ava petanga ya tu nisi ya ufofuanga Esel mafan fan o tunu fale langa nae kiil ea mafan fan. Nea ea nga ea tui fafo. E fa pe nafu ina e fa alungu ina le ma ini o le malulu. Nea, tota liu mefo, itato fasa lunga lea swata yao. Tao le liu mele fiafi. Pe fo na masa nyeri tau tuwa mele unanga tui fungo sao tonga. Fa manu ea tufo ini ya soifua. Niaso fa aptoa Niaso fa tawa ina ilo soifua Nia fa fo ialvi inga mal fa aptoa ile tuwa inata usanga telu wa ea ulia mimo ni manuia Maise fo ioni maaftanga ntu fa atsia manio singa fenga inga Vi ia le lofa mleanga leo le tuwa wa ulia mimo ni manuia le telu Unata usanga mana masina mana aso Fa manuia tuwele unanga si ufongo sa utonga ya toe ia po olua Mautu ina pea Ia matoe faa mausari Ile lofa ole maaftanga Ile tasi ile isi

O le voi nai lo faanga ma faamunianga i tapu inga foi. I anai tua ama nai matua. I si o tatou State of Victoria ma Melpone. Ia i le taun fai atua alo ma tamafanau pei on fifilia. Ia le au laloane o le sifulu ma lua tausanga. Pei ona iei nei Queenselani. Ia i le taamilusanga o lo faatino inai na amata ma le veason te anei. Talo pe fa mtu ina le aso ata yao e apo le aso fraile mtu e tali umo yai le awa le anta tuwa ufa le lakpi iliki ale State of Victoria le aleolo o yai ni si o alo e matama fanawa si o tato watu nuu olo filifili yai lalo le sifungu oto sanga ule tuwa ina ilo faanga ya si o kwentora olo olavea tuwai e aliyaro atu imaunga Mesona yon matua na fatase tu emasyon anko mesion tolua ya olo yaile ayo kunselani kokous ya fa fonga melani sota wainga mulfolo fa angal sunga ya ikenasio tu ya tua ya mesola tu ainga taton foi la fa fonga mai ya malor tapwai wa foi la lo faivo alon tam fa na u fil filia fai masuyo sota tu stete Victoria

0: Tato le liwa tulis toto tonu mai talofa.
1: So e fuma ngui la fkalain.
0: Oi talofa e malo tau tia tulanga le wo e la fkalain nga mano.
1: E
0: ale fo to fa manu ina fo ia se wale a te wila le numero fitu versu te nei.
1: O se
0: fa. Ai ya le ala molo si fia le wo tol. Wa.
1: Oi oi. Se
0: fa e kaile lo fa mana ale. Ayo e se sa o la mate manui ana yo walo a ele fa pe o ele manui. Ah.
1: Bo de
0: nesha o kwa wan tas ho. Ha lo al so fu ma malulu.
1: Yo e fa pe a fo ila fkala nga nga ruenga fo nga.
0: Ei.
1: O mulo nga ko ko ya wa.
0: Na la.
1: Fa i fo ni vayas.
0: Ya a vo la na.
1: To fa i o fo ile ni maruru.
0: Uma vo vayas o yo e. Ya marwa to fo mal masina ia.
1: E ko pe ko ko nga ia.
0: Ai ya ta to noa sa o le ya. Uma lo o kuso fa solo tu a se tema.
1: Yo.
0: O
1: a ko gorele. Ka ko i fo mal vela.
0: Yo e. Uma na i mal maruru ya. Fe lo i fo mal vela. Ah.
1: Yo,
0: ya
1: mole
0: la motewila a
1: wila nga
0: ya wale lek vafta ya wale lek vafta mano
1: ya fa kumela vwa
0: so ifo moneten
1: ya fa pema
0: ay vwa

Na ua tō tolu minute, ia ona whaamutoina, fwoi lori tātou tō tūra niwanga le fiafu. Fwoi na ilo whaanga le uso ya Tilo Matangi. Ia male, fwale tua fwoi ya fwale niu. Maise fwoi o le uso ya Alex Mafua. Ia maise on fwale tua manino fwalo. Ia vape fwoi le sunga ya mali e tauta alo fae. Ya ngalo ya tia uli sunga ili awa o ya mali tau kwa li faila ungo li talo li lei na maise ole fionga ya lua italo use umanu ta vita ulo peti pa kero laua levana ili faleta alo tamalo ya vape foi na faa opea ili nifui vai tau ili tue tali watu Samoa na maise foi faletua ya kisa ya keisa Ya tolo faanga le fiafi. Ya mo le tolo faanga le fa sa un alta to tunu pese le ya no tato tau ma vai lo le.